Le paris ga ha sa ke de bin chav de ya chi ma ko sak to ra ko u sa ko ter ya ko he zna u le ya hundurin ko aw li kar ya hundurin u paris ga ha be gi shtina ga ba jare efrini va gra mal ba taj bu ko ha man wan de jil legal chav dar ya ko aliye he wan dar ya le ser pe ba chona ko ba be ben ga ba.